0: Teole u fata tali mai le matu lua e fata lo fatu ya te oe ili bese le nei ya ole nei o langa o kako ya wa e se le fanga ka
1: Talo falava sa amor to o auna le nei o Dr. Tua o lo tofa fompere tau tua a lo 4EB 98.1 FM
0: Fatalo voto e fuchi o tamaya mo ta fatia tangalo sa mal fatua ya pa futile ne tayo.

Usi mai alo fa fa mai ngol ta te proclama e tu manu hele tu long long mo o hele nei fo i tai au. Ole asa na na fi o nei le so le o le atapu ni alo i ele ta tu ngan na samo i te tu no New Zealand. Ya ai mai se fo i so se ta fo le kelope o lo fa mna tu nai le ta tu ngan na samo. E le matau puna mau al koala e zetasi o whaatatanoanga le sungat whawhinganga ia Josefa Lale Peteru. Na ia whaalauloa e ia lona whaano no tele. O no le tele o isi upu na masani mai ei le atunu o ua sui. E ni isi ua maua le poto moto ia po le poto na nafi. Follow no manino le sunga le whawhingainga i teimi i aso na taunu ua tuai i a missionary Samoa. Na la tau pasi ai se le lo minga o le alphabet Samoa. Ia pole pi tau tau a mata mai lava i le a ato e le fane se tau lava i le tita vale. Ono tele o nisi upu to tono le tuspa i a ia. Na tue whapopo i male he. Ole ka malero. Ono wale iloa e la uwaenga nari liu le ngua herota. Ole nana fai mai iloa. Fa popo la male hechi. Ia pole he. Ia ile ngangana. Male ka malero. Le nala ua iai ia fa uminga. He herota. Ka kirikiti. Ro rapiti. Aina toi sui la ta mai le A-E-I. Ina wa toa telin whana wa se se I le E elefane. Wa fwa mai isi e pofi wa e le se se mangu whapela i du tono le atunu. Ma wa tonu e loa ia I toi ina. Ia pasia. Awe esi ila ngā elefane ngā waku ma miso ngane. Ai ku ele esi. Ia la ngā lo ia I te minei. Ma so o se a inga. Ta yai le pi tau tau I to tono la to mauta malawa. Ae vai fo li te min tau wa oi paralangi ka kongang. Nga le alphabet ko ora lawa na ele APC. Yoi, wa ae le leilau APC. Iwa ilo foi ka upu. E eila le faitionga le fionga a le sunga le ni fafeau. Ya la pete onda ole upule nei ole kilikiti kirikiti ole kilikiti pe fai mai nisi esese ole upo sau ile uparani ele to pose male o si la fia umbatangata e sau talonga ole cricket ia pole fa sambonga saye ole kirikiti ole si la upule na ole o fai tio e ile sungal fa fenyanya. Ole upo e mahasani ai. Ole soa laupule. Ole soa laupule. O teimi nei. Ole to e soa laupule. Por soa laupule. Ai ua soa le pule. Ua soa le pule. Bai whaimaina ia SSE. Ai tato talusia. Le toi titi lava toi aseanga. A toa le lua se lautausanga le tala lei. Talu da taunu, taunu watu Samoa ili tasi walu tulu o. Ole tele la fo tato upu Samoa. Ye mantua ili fionga ya ai ono por profesa ya ai ono fangafi. Ili upu palangi ole sipun, sipuni, pas, pasi. Ah, ili awa onga fo, ona upuna, omei upalangi. Ai ai I al whaasamoa na pito sili o na whina wairata mai o totel. O le upalangi o le socks. A whaasamoa koking. O le makua mamaoa I singi. Pe ai fufu aku I le pas, pasi, spoon, spooni, socks, koking. Fai mai I ale fionga le profesa po Dr. Whangafi. Or se se o tato faliung or socks I le koking. O no temi de eisi a mani I Samoa. Na la to faungai ofu fo yu e me tau stockings.
O le nā lana se se e whaliunga, o le staukingsi asura o fuaena se amani e tetulo. E kawa koa koa e ale manawa se tetulo, e kau alo fi vai, ko se kau le whaia kō kingi. Le ala ufa unha to tele o teine, fo e pe ao tau marulu, ai e se la staukingsi ngā ia teine pe i a, ai o ofura au se amani asura, ia. Aku yal kamanga mala ko fwa po wan la ko pa po vi fa po ri e ya man new ol mela na fa mai ai ono sa ta tau ono fa sa mo le socks ile soki po le soka po le ala va ai ol stockings e o ofu fa nga ya so la ma busi se ma fa sa mo socks cooking o socks fa o tona ai o stockings sa fonga sa mani ile telo to sanga wa mava si mai la fa fonga ya ile tacho aule ne ya le manu samoa le wa fa la ro mai ya le fo fo convina tu sai foi ya male la to proclama ile vaiaso na tune ai foi ya ya ole vai le na tacho ngana Samoa vai la fo io lo termine io lo toi do io vai se comitti fa fo e to e fa fo i ala nga upu ma fa lu pengo nu mesa ya ol ke men e in ma to fa lu pengo i e pia wangingi fa kasi ma ka nga bangongo ma makau ku kai wa de lo po fele mesa ai o la so i ma to la va fiola mai. Ya, ngale alo singa mar fatoru a. Ya, fio me ala semon tafa uma. E kau de hei yang isi mau. Ya, o keminge, ya, wala vea kuai. Mali koa, ko mala kai. E fa pena, o lefo e olo finga, o men isi ato mali. O lagu saure singu ua piko i o. Nginye kuai mali ngu ua le piko mai i. A o ile fa rupenga la ka ko malako alo manga o fa bo buona ko fa bun bulin ko uda ai tai le yai a sa o ile le pc de a foia alle tonki kilo ko ipo ile fa ka tai mi ala ka ko ku ye de fion le par mi a o ile ne o le ya ya le pc fe ka ule le ya marga ko ka ko ka upure fa ni a o le fa ka tai mi a e ia. So vai kupi sa o le fakar kali marka o sole le sunga ya junior value a o le ya ilanga pese le te vai atu o le ase i o titi lo tuna o le ase malu taya o e va ai to ile ni taya e o tulanga masangi ya o le fai fai mali a vai o tuna nga se sina ya meta mafana ita mamtina i ya vai se sipungi la kike ke kofo e e ko fo fo se pesi a ba tu la ba le ta ele le nga fa fi ta tele le fion al convina ya mo le so malang a boka pe boka a ve mangu mangu ke o fa fi o ma ka lu a o ma ka kok sa mo a ya lo ai kai kasi ai kai kasi ya ka kalo ya o ka ya o ya ko ai ris kasi a ba tu fa fi ta tele ya e le fion convina le li o juda vai lua. Yo, ya mal a chorar el en a bajo emisión, ¿vale?